Pasqua Gertanta. Mukhlim kailangan po ang launas ta. Mukhlim kailangan po ang launas ta. Mukhlim kailangan po ang launas ta. Mukhlim kailangan po ang launas ta. Jimjiwi luyuri ani dunia ang dias sa sumang dekan. Mukhlim kailangan po ang launas ta. Mukhlim kailangan po ang launas ta. Mukhlim kailangan po ang launas ta. Mukhlim kailangan po ang launas ta.